nini me jani me chi chi sangi sin da ne pa cha go ma la yi abu so je ne dong yi ni chi be ji ne yu du chen me chi it ma nam da tab shi ke ba ya nam sangi tab la ke me yi o ji da ma dang pa di shi mi we shi su ne na lam sang shi su xia mo su la dong da ko la ya da da du jo ge ni la ni dan go wo ni xio ni la ni um di la na ga na ga la xia ja ma dang ga da ya pe sem chi halam di sin dam ya ya yi shu ga dang ya ya xia ko su la ro dong ba di lamsang enan xi ni xiao mono xiao xiao ni dong ji men bi lamsang ya bu ud mo to sang ji si e ya nang nom da e ji shuk be sem halam di sinam ra sa e ji shuk di ni tik ba e ji ji ta ta di sang ji chue di su me ore e ji tuan da ji gang bo gan ni ya ge bu lu ji be chue tuan da ngo ma ji gan da pa da ma ni se nga dang le ning tin de ya la chung ni ye da ni se ba ni le ni se ba ni ji pang go sum ru ni na mo yin ju da yin ne da ke du ji e ji apa masa bih minyak waktu itu hati nang dong me itu nang ngomaji ngada korban yang ngakor mak siapa siapa ni gubal lembah nacim ini panggosu minyak nang kuda ini marik bala sopa ini baca panggosu beronya dalam sesang raja ni marik badang ni berduji ini leh si panggosu minyak juga korban si tiada yang lajung ni kamp pang taru ina mide dah tarba tarju minyak itu mana yang dah itu nang si hagosu me hago ya cik mina tiba dah ya beti kedua apa sesuatu tiba kampu dah ya rajin baca bang tabu eji ta de sol me tawa angul mal kyak film na iko ton na ka ton dine de no ton angul mal nge mi ti di so ja laptop ya ji phanga che ya nyo wa to ka ni nom bi angul mi ku kya bu ju gor go nye de bagde sin ja ja di nye de che ne ma ta de ne ku kya bu ju gor go so do ni kya du go ni ku ju gor go ta ka je ti ma de tong da tong da di me re tong da di so dum da bi eji da ti so ma da bu re je ji bi sangye se tu bitu ya jik be chue ga khor ya ji dik be sha ya mi kup kya kup chu gorun so do dik ba ga bo sha te yum da dik be sha yu no yum dik be sha ji be da che bo ko ma ta bo ya ya no i ja bo da um mo do ma da dik be sha yu mo no men dik be cho da nga sa sa jak da sha yu mo do sam i sim chu sha yu mo no i ma da nye bo top shi ji na par da ba de chang o ya i ji dik be sha bol plang ti ti ga ra net na leng ti sha ko so ejik de nop nyebu la da nyesha nyela se nom langsha ne nyesha nye se de me it khadu je nyebu to shi dalam de changwo ya ya langsha ya bo ji sa ejik nop de mina mar nyebu nyen chi ga dik bola sa o nen it ba ti sha o ya ji da nyezu bul de dik bola ma sa nye ne nye me modum da nyebu le de ngada miri na ga na ga don de sha khon ro nga ge ki yu ni maum de no it ba dik ba ja de na la sha i me da o ya se nyesha langsha se dik bu sha da yi ba ji ti mo da ya bo da di bu sha dang ji nian bu dou xi niao chang guo sum xiao ni da men ge nu ji ge fan de de ge de xi xin de le yi ne di bu sha bu la mei pi jia ya yu dong pi qiu pi num ge yu pi di qiu yi na xi ne a duo rang duo ru xi da yo ya da yi ma da xia de yi mo dong jue bu mu nu ya xi jue bu qiu ne ma ya wo ya xi men ge nang ge nu yi na pi sorup maya bo ya chu ni blu jam halam di di da di ne da ore chu di di da kar de jin be chang da di da de mon me bi ta yi ji ya thong ne ji be chang da che shong be de me ore yi mo do im shou de yi kan go sum da pi chu yu ne pi da ne bo ne de me ti bu da ne bo pi da ni do na ti im bi ne do na ti ya bu pi ji pe sa wa ne be ti bu pe ne sa wa ne da yu je sorup nam da no yi ne pi sa wa ne da yu me ta yisi chi tamdara monani chomari da jum yisi chene mayao yine da halam di dagne da chiga dor chura chu yin ikmo to gyodbu munu yakse ngada main gren sha se kora ya yori an tikbu tu di da yim shin dare changda da gnya mo se di ko nom da i kan go som ya bo rang na yao tikba ejik meno ta se na na pak su ne ngada tikba ya go china krangi mari yim shin ngai ya ne khni ta i na she gyodbu ya ya ejik sha ko so ni se kora toma me ba ne sak bi tik ba ji ba le sino ina i kang bo she ang i lok jo ge ya ya ko ma ka no ya lok jo ya ko ta ji ku nga dang cha yang lo de me chi nga dang ga po na le lok jo de ge na da ji pulis ni me ya ko ni me chi ko ya ji ji dang ngo ji lok jo ge ni na sha tong de bi chi yo chi myang shu ni me chi nom jo chi myang shu no e ji ba ti si ge de ya e ji ki ge o ya ni chi du jo ge ni me chi eji nada ne bina logyo gen ge yuraim ge sa sa ge ya je mo ya lang gen da logyo gen ma kanu ne sha ne chi cha yang shu yor no ing mo do im jo dang ti im da ya se ya da ji shu je da nga dang
디버샬로지 다 그리고

jingde nung. Ta nga ta mwanpa nang shi kange zini nye na sanji chumden de shi deba ya dum nga ta nangpa yin nye dum sanji chumden de chik polo nye dum da sanji chumden de jinju yin nye dum bek namdar chita kan gosura im. Khadu khadu im. Minang nangpa kyegab Japan, Korea, Thailand, Sri Lanka, eji Myanmar, it moto da pe nangpa kyegab yor yor nung nga ta minu. It nang mina buzi pru chen ne sanji zebu chungni ji beshi nga ka denyo nung nye meji. Zebu chingne. Sanji se chebi chingne zizi nangu nye. Yabu nata che da sanji chumne de benang kutsu napachi. Layu kanne nyewa che shugu nomda. Kanne yiga chunze na. Kanne na shugu nom. Kanne na. Layu butambo to karbo. Pek chanje. Layu butambo to karbo. Layu kanne nyewa che kebi me. Kebo. Kebi ha shugu nom. Icha layu butambo to karbo nye. Tabi ayak marita ta tanang she chue sung yu na sung char. Sega nak benang tuigo so benang chale nang koso ba nang char ya. Isi pekcawa Yesu jambo gombo kodum kesap nye deme jawa jambo gombo jawa jambo gombo ji pekcawa kodum da ta nye jikdin miyuga mar gei goni miyuga mar gei goni ta ngokcawa ena ya nye ta benang ringa ning umdin da kebok ken me yor nome itbat kangbo pisha ken biya pe kodum da eji lhai bo tambo to karbo ji aji mar zambuli nga pebo nye sikbo nga la siya tu la sikbo dang rigla sikbo dang Rula sikbatang, kola sikbatang, nela sikbanya sikbanga, ta dusut, ta nyimare pepjubena dusuti nome, e dusut jesi. E jik ta ri ni rokan katindiga chungosu, ri kaasi. E jik mara jaya jik ta sache ina kajaya chungosu, ne kaasi. E jik yum ina suk yum, ama suk buzuka kiawa longosu. O itbachi kangbo siya jik, laibu tabo toko pa zamulina, yak mara pepo jisha, Kanene pobe zeba, yedum za zeba nata jimsho, pas zeba chi, zeba na kanene pobe zeba. Zeba nipachi, yumju lumsu shubi zeba ani, zeba nipachi ama konga koro chimda. Yumju malamo nyawachi, konga koro chimda. Konga koro ya, da bina mirin zidong onyena da, sanji chumne de chikbe, ojiksum da bina konga koro chiksum inuchon, simshu ga chikbe, nambunga amara langbochi, ejik puza. Kira ta, pekara ta, kira pekara ta, eji lamchi chewa kuro no di yakmar raya benang libo tim kiyo, uya mirin tong ngombo ronyi. Eji da yumji lumsu shukbi zeba. Ta shukbi nina ama kokpa niya je li dugu ni gi chi su kosu me da, oji benang shukum. Ta shuk ya, si ama kokpa niya shukbu duga eji neme kyo me semchen troden nao. Si ama chi na eji neme kyo kuzu ka be sem traksho kiyo. Eji lup di shok kiyo. Eji jualam sang shok kiyo. Suye di shungo nom da neme kyo nambar dakpati raso muru nye. Yungi lusu shukbi zeba nye oche. Nipa jim. Eji ki ta kutambi zeba im da. Eji chungu chi me. Chungu chi ta ir neko ra honi lumbi neka om chi ure. Lumbi neka chungu me. Lumbi ne nye bache. Ta mo pi apachi ki yungi mula moka apachi yapchi. Kebu selge nye oche zara in. Kebu selge liya. Kebu selge benang baksar da chungu chi lumbi ne nye dung. Lumbi ne. Lumbi ne. Chungu chi meyang lumbi ne. Lumbi ne tonda che it. Chal ngena da, neme kyo siang na ne, mento ni umtien, zang si zang ni, neme kyo kip ti kyo su nom. Lumbi ne chal ngena. Ke penang e penang baksarak donda, chunmuk donda ka, saji kip ti kyo su nom da. Eji lumbi ne nye, lumbi ne chal ngena. Yakbo da, yum jumal hama chit da, kya nang lukse ka, nada anu nada kebo la, penang pamak kema ke nye dume. Eji rasu chun ayuk da. Da, sanji chumne de penang da kebo, Yap benang tu, yap kebu sesang ini, yum jumal hamu ni tu. Yapu dah yum jumal hamu cii, or lumbi ni thok tu kebu selgi ni macam tu tu pasal asam meh dah. Yap kebu sesang ni macam pasal ni. Ejik berse je, dah sanjum ni tu trum meh dah. Dah pes trum dah le dugu ni gici dosa dah. Le kan orang tu ni apa cii thor kejum dah thor ke ejik odo onse selgi dah benang kekang orang orang aman meh kimchi orang mo ejik lumbi ni sal ni cie orang. Eje ejik ngai sui suwa je je eje chungmuru nye da Shenga la shenga ya je chenchung wak chungmuru nye Itnum da Kansi kanyi zowa kyo tamsa sajin dene kumbu Dunbo ne ngani jikdin dene chokji sung nye Eje ejik chungtongbo ne jik Lai gebu Eje sangbo ni gejin ba nangse jik be Rai, rot, do, weyako mena Eje ne jik nye dok moko sum nye Sika yak moko nye benang benang maka pep Eje shiar shokwa kumbwa ni Lo shokwa kumbwa nis, nup shokwa kumbwa nis Eji jangshu ga gomba nis nis kodya gomba titi